0: Yawa mero susa siara mena kawine sugiako siya pahua behengia iwe sunyo sirise kiamagia bahando no mbira amigia miamise hii to ungwene ma yengi hama dingi hadema posi behengia ya napa parene andume yosoto no ankmea akwatu yinso mde wine ambako mwende ambako bangani nyeme awana kaha ura giako bago kumayaga bako tuwa anye kwa mkade masia donu ratuko nungwasi sasira beko beko beka kwa kai beka siu ten si sobo da baba suama na wako ba edabe debe kuwa
1: FM nosina yela tomu la ba efegi yake yeso na engarika
2: FM nosina da barba nkoba su
3: saka guno yiron dura
0: no sina soda ke ton dura ton kro be kro sabo sia gema da ba sama suka be bon ko ngina we ni asu be link na no sia da ba gbe ka so da wa boboya be sa de san de ma sa no tombo ba ginte wa na mi ko mo be nguru ge po gosa wi bi ogi o wi ba ba no be ya wi atin sa boboya arrondissement so be ba sa de ma sa no tombo be yi be run pe dam yin da ba wa so ga be bon ko san yin ba ni ko ma be no sia be han bin ten gouvernement ya yi han sik ba so asure ba bibatin batu son so aso balasi benson yirundi bu suma dagangu migun baso kuma mission to nembiragia ba kwa heduge meme ngwene bana kabe goi kwasi mema wene buku kai ku banga to benno edo de ala kure to nwa suma yiruso to yiba kuruwa ba kimbu daga ko migun yenso aso ba kwa heduge biramigia yinda ba nwa so ga ba bon ko sanyen ba ni so da wa ko de wantemo a so da bukina fa so ntema gina bukina migun bin tenyiro wonne amekwa o ba pare umane ngwele wi biro sinira kwa we meri to suma yen yega jira wi ga yinu mun to mba kweba kwa yin da ba ma ma mi in wa gison butin da ba mi nugo sin sin me si wu mesa gina be egbi si ami be ba sa ba de man sa ro si behen bilen tinja amma suwa buwewe arondisma so bibasa ba de man san si biaba ko kai kuwa maba gintiru wana ba wana me mwa be mwurugi kwa ugosa wi siro dafia ankiane biogi o to wiatin san benyi gberu mpehidam benyi gberu mpehidam maka wingwa heruko tondabino biaba menda miku sanda pun kura wu biwa wana buwewe arondisma so kama biwa wana nyanga nyangpuro biaba wana me maba yekuwa nugu do so gondo so sika ya so ba ulo temo mi sa kura bila migia
2: biru buwe arondisman de man sanu gibu babe ngirugi kwa uwa uwewa sokmo biyo giyo babe bante mwewa bun kurobu kawi mbensibu nguswa o burubo emi kurosuno burubo eo uwe rasa igwe tempe hidam deme sote ma iso wologia okia ubiyo giyo uwe mbando no mbaya
4: yega ha bu de man deo bama kuru yempe hidana adi kaha bobe ngia bun kurobu kuru bwadu kuru hega kabi unakuru nena habe mpe hidam to gihon wena kwa komiseo konti dibetima yiru bogo arubori to gihon yira na giyo yina ati na hala nisuma giyami yina giyo ni mabayon uyo kwa yempe hidam yengulu waka hommenem
2: siru lafia biya giyo usanwa baltinemo uibanye buweba nsunuso kama nyandaminu domi usanwa uibaga bero nawe sa nyandaminu ndi uya dema sanu juu bagosa babantenu wabaya baga unoge momia uisan borogu garibori so beni gbele ntire yoro basukmo serozime yaru ibrahim winne bira ba won hikro kwa
5: na kana mo asu no ti ako pa ho nenu na domi davinu ya ya sunu sobe ma he kwa mi kwe wa ba bi won ani no gya poko gya ma o gya nti bun ka wa domi be han gya sa de ma e kon wa banten so ani no gya ba de mi ba sika ba ma buura ka ro mi uye wa nyiro kwa mi bun gi ye ya hakana mo giogia won ka won ba siwo san giwo ba bi goi mo si behan giga ya katume ya ba ne ten so no ti akwa ba ho ya oko sa no ti akwa ba 10 janvier ba ten we have free now when ni ten 10 janvier yon we carry ye mi kon la dia d'office na hon kana mo gison ha kwa mi guson behan men no ni bere duke
2: sename ba bi biogi o bante no ba ya owi nugu do tusia
6: haton dro heton ko bawe pro mi gia ye ko motomba mo hina yanga benu na mantama kuro enugura dura and go gang and go home day. Abba Hem wound the Gabba womb, Sinambu, Leman Bakuru, Okuman, Kanakwa, Pahuahoga Banekwa, Palaga, Kunu, Sinasin, Boyambu, Hangbung, Tinho, Badumako, Pagondo, Gunyahia, Pagondo, Gundurum, they would name Wild Hog, Ganga, say Gaham, his shoe, Sura Gahamwan.
2: They were Aaron's man, Deman, San Ungurugum, Pedam, Wingwahete, Tagabi Basan, Bunkrobo, Basseman Yanga Yandi, Tagabi Nawa. Moma, we be a gyo, domano kwa.
7: Kosanye la we be gile. Min no baga he do my enwe meho, do my eba go di. Ton koso mo he duwe. Ton gobo po he duwe. Min no bagun bagun baro ana bagun nyanta ma hisia kuko bwando.
8: Shoma jinde na nile we mana na gyo kame o gawa bogo na siye siya banum bwado ngabe tuna
9: nina sango gundo na gawa kabano ya na mukaban dole gia koho de bane koko wing banu koko dego ko be hakwa banu wa hon kwa dede wa ha ye hala mokporo baguso de ga winda wa ha ye go nyora
10: nen nu gura dora to ka ye ba kya ba gi o ko ha ba ne wi o ko ba han te na hon para
11: samai ba di di ba mote abu wendi wallahi ga man dore gi a ke me be han so wi na so gure ke me hon pare mi mo ga po wi we gu ho de po ngiru go dora go ma guru kira wallahi ya ka mo he ne mote
2: baga wa ge momi Buruba nseya, balikisu, shabibata, umami, moma tombe siyara, une ungwene, go winde maa biruko.
12: Nogogia, buu kurabe, hega dawi sarosuno, kawi korosuno, wi ugura, uwi mbano, giyo, namabaya mekino, kombe toya, kombe siyara, wagusono dehugu de maa biruko. Zama ira gahan yi hasi wa ha de ma, omena nakra mo bebe nte ho yi gahan behen de ma, yi gahan behen san, dodo ga kuro. O de ha go ye biruko zama yensi ga hun so mi to so e do do ga ha no go se ra pa go son de wa ro ge bo ye biruko bani na ala fe so be ba na bo we bani
2: bi ba se ma sa nya nga nya ndi ba wa ro ge na wa be bun kura be ba ni go do tu se wa ba he la da ba ye na
0: Yes, Sasera Miro Sio Beka Koka Soga Behenda Banda Usa or Gema and Swa Moba Greek Pro Sru no Banes in Sonda no Kaita Yera Bara Gu Yarabun Tono Di Gu Yirabi Ba Sorokua Mabun Kaimo to Yasama Gangino and Maswa Behem and Duna Gone so Yibaka so kwaya Badema Uma Wogada Urama Menon Segatomba Guru Yereke and Davito to Yengano Nua Nunaka Kaine Yira Soa Sakinya so we wesa Marosio Subi Susi we koto Madelan Usa Marasio Ugawa Gamian Lotro Dirugia, we have Suhipa Bigia, Guru Yabu, Mwangwene, Tonkro, Okay, Kusina, Yangunga, Waharane.
13: Bambi, gura mo kawin ba mo gura mo kawin siho to ko mo wa mo do gura ga suwa ade ma gura e ipo yare ipo mo ate sanfu gura e an ko so ita iba kawa kondisyo iho gura e suwa pa wimbitani wa yira wibo heo gura e suwa ya

Uru sare mbuseru sa dare wa bakarundi. Andemi mbuseru sa dare ndi. Kawi ya ipibu mbuseru sa dare ti amindi. Alfa bukari mbuseru sa dare wa bakarundi. Doko adam mbuseru sa dare wa bakaru ti amindi. Buseni anu sanu sanu pema efe unu sinami nindi. Kanuku sanku bakanu bukabengi bu nosia. Mabengi wi gabasoka tundu ba sesu mo wono dukiri. Begiwi basoka uru sare amadu. Umma wa usare kwa me yarusuma bu geni yeng. Bururu nyansiriru koba nobu dede kutono mabaka winguruma dario basikuru kwa atene yeni baturi suru isa duwa mini winson nyendano kaita darin alfaba nsiku sikao umakasari kukwa metara miniso won wataka noba ne ya duwa tokoteta kwa taseku son sukuruda barati labama akamiru bisi kina sibu nyena sibu kurono siyamo ma unkwa asibiti baturi suru kwa wisoko du mini winson itase irabuko win aduwa kume darin Uru sarin biraon darin wabakarome yen soson koba

0: wi kan wa me paroko ka alayi sani wi kan wa paroko ti amigun be nti prete ba ka be wi urusare amadun go be no semo na ya semo ma buteni na suka mini ni anu be no semo ma bengi wi ba suka urusare amadun o ma wa o sare ko o ba ma be wi siguru koko me na ba mero bisi ba we pro no semo ma nkwa ba ture suru po o wi suko dumi yen asibiti suru son itase ya bu ko be wi adua be pro me na bu ko me dario wi urusare mbira o da yin wo ba rome yen soso nko ba yiru bane ton kro do kribu ka wonde do kribu ba be kara adama ton do do kribu ba be mara ka no ba yiru ba ma ne bango bi gore me so aye no pro iun si no se me bengo kwara ta yela da da ndi menam
1: tabe se sim boseru sa gunendi ya rango bi boseru sa so kandi suno gawe boseru sa so so rendi to do e mboro boseru sa wona daundi tambe pro ko me sanu sanu kanu sangun buka to ga ton tonegi ka me sumeti buka no sia me gaba suka mo gaba suka ba gaba suka dro gaba suka uno gaba suka sesu gaba suka bi droi ba suka mo ya rango bi batia umma wa ya rango bi batia o seru ko me gem atene patule suru no me ne se ni so inda no kaita won rai kai nanu ka tia se ni so ya ser ko me nyokwa ka nso so e woro wi won wata ka no ba ita se so yo ser ko ba wi sikuru ko pa ya ba wi go wor ton doke bare te dan ko ba te suru pa ya ko yen su o ku se yen so kra no ndi yo ko wi go so su n tre nyokwa ka nso so e woro mi ndan ko ye nya sisiru ba te suru o ku se yen so o kra no ka ne so nyin ti asai won nura yo ka yin nanu ka ti asai ni so e bo wi go sakiru ko no ka ka nso so e woro katolik ba nso aso nko ye nya sisiru ba te suru o ku se yen so nyin du ye mburu nko akwo ho be ba ti am gon kan ko katoliki ban so aso nyokra kan so so e woro mi pete ko ko ban ba ko bi gori ka go wi ka woro gen no ya ma be san be go bi go aso gen no ko gen gin siku no sia me be won de do ki ka ton kro do gi be kara ama ton do gi be mara ka no ma yi yiru wo nyo na re ma ka me te bom ta ma woro pa te on ti ba ka no sia ka se ma wi nya kin dro usa me woro bu u ga su ka he woro bu bi ka ma gam ye ga pa te on ti ba ka no sia mo gbera wi ka me so ka n yere o ka se ya ma san bio yoru boko o ka me gure gya mo isi ni a ka me so so ya bi ba ti pa be no sia u ye ro so so eti a eso woru ye ma so so eti a mi ka se ye ma san me suro ku yirimo mo se pro subo gya pa te ba ka no sia mo mare kuro i ka me subo buyo so so ri mbira ka se ye ma san me nyo kra ka nga ku paru mo se pro u mi ta san ti na be no sia ba ngo su mi e wo ku mba ye ma mo se pro nyo kra ka ngru pi bo ka se ye ma san me sabi i ka me gandum brown duo ina te so ka se ma wi ba so ku mo ye mo drum bose pro pe dagya pa te ba ka no sia mo bona ganku bi bose pro gbengbe kan jongo pa te onti ba ka no sia mo ka se ya ma san bi ba se mo ko me ko ka bo se sa ba no sia mi de bengi to so ko ya rango yi batia o ma mo ya rango yi batia o se ko me gyan atene ba te suru no me ne se ni so yin da no ka ta won ra ka yin da no ka ti ase ni nyo ka ka yin so so e wo ro ge bo a wi sikuru ko nyo ka ka yin so so e wo mi wi wo wata ka no ba ta se so e wa wi sikuru ko ba pa ya bo bi ngo wo to do ki ya mi ba ne ba su wo ko se ko nyura mi ye nso kwa no ndi e ba ko be so su ni ture ndan kwa ba to su ru win so nyi ndu ti asa e so kwa no ka ne me e ba ko be ngo sa kir ko nyo kwa ka so so e wo mi katoliki ba nso aso ye nya si si ru ba to su ru o ku se nso nyi ndu won ra ka ina no ka ti asa ni ye mburu ru ko akuru e ba ko be win ngo kan ko katoliki ba nso aso nyo kwa ka nso so e wo mi da won de do ku ka ton ko do ku ba kara ama ton do do ku ba mara ka no ma ire iru
2: to sasira mi rosu beka ko kai beka soda ki ogi sombu tene pa nuwa nyamiku mena so wura sangina do ha soda ki sanka ko ba no ba tiaga no ekamino wiruka no nagiri

0: Gema sa bosia be awasi ba be ngondie ba be we kene be prosim sa bosia inwa e wosiro hunsonwa menna magasa awasi magasa ngondia ko ba ni ma we ni ankekon ngwe ni ankekon ngwe ni asi ba wa kasoko dumi yengi ha mo yengi ha demokrasi ngwe ni wa borantasa gison abuado makin sia ba to kono ndema ba ta no ndema no magako to yengwe ni sire so abuado awon ti nwe awon gohe waharako ba annaka sigayi annaka yati mara yati annatu masigurun gain tuma kade mama kapi awon ti yara ama sigayi so abuado ma awon gohe anki waharako ayi migun abawe mo bawe mo ba ta we migun sigurun gain we migun
1: yebe ko ya kwa manu sabarako
0: to
1: kono wari ya subaro
0: anwa mi
1: ya he na subaro ma kako
0: to
1: anna ganu yi
0: awa
1: Mama he nya akwa garuko buka.
0: Mama.
1: Si wa mi ka da bokura wo wuro no we.
0: Unu unu.
1: Ye pro ya wa mi go.
0: To. Ba gun ti ni ti ta wa mi go.
1: A te mi mo te sta ke.
0: Abadoro abadoro ta we te.
1: Nya.
0: Na ye nga we ne se ka so ade ma abuado we ne a wanti we so un biragia akasoko panga sigayi si ansona. Won bi ba won ami gon won mi ro ba won ami won tun ro ba won ami ka de ma karapin abedira ka won kaso ge akwa sabo se ami ro siwo

0: ikura ndo merusibo drogo wa odiru hayasa aruma winyenyiro kunwa nyiro migun winwa wa wuguru wo sananka sanama urane wiwe diru hayasa migun ma o konte mwa sba migun ukurangawe yira nyenyiro na ura neto wane natumaya amam ampulu ti akenyo nanka nyangwa mune ndiro ba winyenyiro wi ampulu we ma uye kuatia yiro ita ye non neserule yenyiro na uneto wane nama atuma amam donkema nendiru gia ya wine a propriete unwenti anyeme kura e nara gwe kwasi wa shuru ka shuru ya mena ankura e mwa musa na diru haya sawa uwine wenda kare ya nandade wenti ama figo figo so imu sanka dongo bi kwasi ya mu ule mena wenti kagwe kwasi ya wa shuru ngu suka dongo biwa suyara misora wiwi nyenumo kawi diru haya sawa bagena banno sine ira brute ni sabiki ya mu tombe ngora wisinge nkire
1: itare kan ti a iru no be ne ita kam no ba iru no ba ti a no ba iru iru okume kan ti a no be ne no ba ti a ine iru ti a no ba iru no bu no be ne sabe ngwa mara me be si ana ha kunam
2: na kwa
1: oh wa
2: o wa ngon na han
1: sero
2: tosu
1: tosu
2: oh
1: afaido
2: ah wa ko ti a ni wi gun na
1: Yawa.
2: Baga mampa anu anu anu anu ka mwenye ti gungwe di giyo. Mwenye ti gungwe di giyo.
1: Ana hakuna?
2: Kando.
1: Alafia? Oh.
2: Kando.
1: Alafia wada?
2: Adam zada wariku.
1: Agaido Adam?
2: Ah, yungu yungu unge mo.
1: Winyenu mo unge mo?
2: Ah, unge mo fala oki.
1: Fala yo?
2: Baba ko manu go ko ko baba ko ko manu
1: kura
2: na wo
1: ya wa nko an sesi nko an sesi adam ana kura
2: abi mama
1: oh
2: aya mi ko ba woni
1: wa ro
2: aya mi sa ko ba woni
1: aga do ya ya
2: eh yin ro unje mo
1: mhm
2: aga wo le o si se mi
1: mhm
2: abu so mi no ko wa ti ho to ku abi ro
1: Eh, I'm pretty. I am. I am. I went to show me more. I mean, they never show me no, no.
2: Yeah,
1: I'm pretty. We get one. My angry mother. David.
3: Mafuji zero ndirini.
1: Aha.
3: Kina luwe haya. Yenye, nalo nwa yo. Kaa ingu kwa siwa.
1: Kwa kwa siwa?
3: Mamma.
1: Yawa. Demi adiru kwa kwa siwa. Mumia kwa maampulu ngui kwa siwa.
3: Mamma.
1: Yawa. Kwa susi?
3: Kwa kwa siwa.
1: Saprando.
2: Rafia na hakuna.
1: Rafia.
2: Bila ulipo ni modi.
1: Ana mari eh teme kikuru gibu.
2: Ano mo.
1: Oh.
2: Wa nyenye uyu mbe mo.
1: Mhm.
2: O nyenye uya.
1: Mhm.
2: O unge mo.
1: Mhm. Ma akagewa me. Ma akagewa me.
2: Yera akagewa me.
1: Oh.
2: Shinje shuruga shurungo bi kwantem goyi kwa hiyamo.
1: Mhm.
2: Pahin ma no wan jirungo kwa hiyamo.
1: Mhm.
2: Pana ne hino nun kura hino ampunu ke. O ko ni shurungo bi kawawa.
1: Mhm.
2: Ha yera ne unge mo.
1: Yawa.
2: O na ba tora.
1: Ito ni na teme kikira.
2: Bogo no.
1: Ana hakuna.
3: Raza kwando.
1: Ala afia wara.
3: Emmanuel ya bwa teni.
1: Sanu sanda ke Emmanuel.
3: Ni biya ya nyiro je mo.
1: Mhm.
3: Mm.
1: Yawa. Ibo si ana. Ana hapra.
4: Abia mama.
1: Bubu.
4: Mama.
1: Ana siki gibu.
4: Malo.
1: Pesida.
4: Ah, mama.
1: Ngeru.
4: Ah, kuge yaku.
1: Ta, yawa. Afai do bubu.
4: Ah. Luegi unge mome.
1: Luegi kunge mo.
4: Ah, luegi unge mo.
1: Mhm. Nyenu nyero unge mo. Yawa. Mhm. Ah. Nko ana hapuna
3: alafia kwa ndo mwamu
1: alafia
3: naso
1: chaguso siya wala
3: mburani hachero ni
1: agaido mbura
3: nye nye unge mwame
1: mhm
3: oo
1: yawa kwa nsosi ana hapuna
5: alafia mwamu
1: oo wala
5: kawe duwe sika buwa jia
1: gawe
5: kawe duwe sika
1: mhm
5: ya buwa ndi
1: yama agaido
5: nukate hige mua mia
1: aha
5: ala hige mua kuko uyi nye niko kwa pangu mawe uyi ya kini kene
1: eh son yi orako uwa gate kwa madona
5: baka mampa no chela jia kisa mancha nume kakonte jia yini
1: yawa
5: wade si agati yon mbo sena
1: mkwa nsuti mkwa nina bo mwente mami ana hakuna
3: alafia ana hakuna
1: alafia
3: Joseph was happy that he didn't call it him.
1: I got no Joseph.
3: Drawing, look at how it did. Unpassed, yeah, unlanger, undi, unpa with down to undi. So I take a good crowd at all and open a hill my way and put it down. Look at them, we get more, we get a bit from the wind by the gym. Kama sasa mai mo angwali da unen da ya ko ni ojiri aki da ma gya da me eh eh ki ako me
1: yawa ko an soji ana ha kuram
6: gasi aja
1: oh
6: na bute
1: sagu son sia
6: yawa
1: wala
6: dogo so gani
1: aga do ndako
6: ye o nge mo ya
1: mhm
6: ye yawa ya
1: na nyewo
6: ate wo fara ko be awo
1: to
6: nge nga mo
1: yawa
6: to sero
1: tasia prando
3: alafia mama
1: oh
3: prando
1: alafia wala
3: anki wa ni haba un kenzi
1: agaido
3: ni ni nge mo me
1: mhm
3: ni ndi ngo kwa ya ya ni ni na anapa ne ne ngo na cho
1: Eh,
3: wa do sa do do sa.
1: Son ya ko diru mi o ma ka dona.
3: Eh, de o ma ta la ta la ne. Ka we ni na ba kya ko la ho.
1: Ya wa.
3: Ni je mo.
1: Ya wa. O ko an se si.
3: O.
1: Ana ha kura.
3: Ala
1: asia. Asia.
3: Na.
1: Na ha ga so meru.
3: Asia ni ko.
1: Ana bona kare gi.
3: Ani
1: ni kuta otia. Yawa, afaido.
3: Ni ma bo aro so iro.
1: Sa bo aro gbangba.
3: Ya ti ki na so ro.
1: Yawa.
3: Wa so ga yin yin ri ra.
1: To.
3: Wa we ni an kon te mo si na o ka yan me ri wa ku mo. Ye so no ba ku bi tu aye ti ma gire no. Ayi a mo ni so wi an da bi amu. Da do man so te so yi. Ba ko ka ku ran ga e gon ne ka.
1: Hmm.
3: Dan buran da so ko yan wa ku si na.
1: Mhm.
3: Ba ga yin ro ni no ti asa o.
1: Yawa.
3: Na we ti so so mo ne pro ne pifo. Demo na wishere.
1: Mhm.
3: Na bara ni ni akujo ko sin konje o kanan meti.
1: Yawa.
3: Ko pe gan.
1: Ami wo azia.
3: Sala ta ni le to ni le bawe gire ni.
1: Ami sa si ara to. Ana ha kura.
7: Ala dia.
1: Oh, wala.
7: Ai ha wala.
1: Eh?
7: Burai ha wala run.
1: Burai.
7: Oh,
1: agai do.
7: Iru ha yo ji ya ji mo.
1: Eh?
7: Jiru
1: haya gi. Jiru
7: haya
1: gi. Oh. Yawa. Ito ina wala burai. Ana hakuna.
8: Alafia iko ndo mama.
1: Alafia.
8: O Yusuf wa hazi mwen to tuli.
1: Yawa.
8: O ni ro gum gum ya baba mam panu ana do we ko nem ko ti dio. Ni an ko ti an ko dia.
1: Mhm.
8: Ni no ti para ma ko na ya ko mi nem ko na ko dia.
1: Mhm.
8: Wo ba ko mo wi ko ba po ta un sai ko ngi dia.
1: Mhm.
8: Pala na ma wa wa nanga wi wi.
1: O Aki aro mo mi ko.
8: Mama.
1: Aki o so mo mi. Ya wa, nko an se si. Ana ha ko.
8: Mama.
1: Na Muhammadu.
8: Ama yin ni o tawaria.
1: Ana ta pagi bu.
8: Ta bo de mi ye ro ge mo ya.
1: Ye no ye ro ge mo.
8: Ye o ki o o ki o nyen ya ya.
1: Ta.
8: Ah, lo ga te si ni ga mo na na be ko to ko an se si.
1: Nko an se si. Ana ha ko.
9: Mama.
1: Naam.
9: Alfa foto.
1: Alfa foto.
9: Naam.
1: Sufa faida.
9: Eh, awon so mo me.
1: Hmm.
9: Awon yo go wa.
1: To.
9: Ka ke gi un ke bo.
1: Lo ka te kun ke mo.
9: Bo ke bo la la si we to ka to.
1: Hmm.
9: Awon so wa wa yo bo wa.
1: Ya. Ya wa. Nko an se si. Ah, jo e noka o.
10: Sir Paul o an nan.
1: Aga e do Sir Paul.
10: Lele ya.
1: Mm.
10: Lo ko re re lo ka ta ba se na o.
1: Ta.
10: Na ba we re ya ba u ta ro mi le ba u ti ti a ti.
1: Mm.
10: Eh, o se na.
1: Mm, pa ko kwa si e. Pa ko lu en gwe kwa si e.
10: Eh, la ya u ti ti a ta na.
1: O.
10: Eh.
1: Mm. Yawa. Ko so si.
10: Yawa. Ko na do ya.
1: Ana ha kura.
10: Ala kwende.
1: Ala afia wara. Ala jo e no kawo. Ala jo e no kawo.
10: Na mi jo an ga ba woni.
1: Na nu a.
10: Na ya.
1: Oh.
10: Mi jo an ga ba woni.
1: Se mi jan ro.
10: Oh, mi jo mi ro ja.
1: Mu ni ja.
10: Oh, zamba wu.
1: Ya wa, agaido.
10: Mwiri, uji mwa.
1: Mm-hmm.
10: Ani la jibi ki, odo odo odo, ya ku, ni nukate, ni be, ni shuru mpo ya hona.
1: Mm.
10: Ni be, odo, ni pa nude.
1: Mm-hmm.
10: Ndo, nawa ni mbo ho, ndo, nawa ni mbo ho, wu.
1: Mm.
10: Ni ma tonsu, ndo, kwa, umma, da, umi, kote, zi, umi, shu, umma, indi, umi, indi, umi, umi, umi,
1: umi,
10: umi, umi, umi, Ito na do jo.
1: E boss ya na. Ana ha kura.
11: Aja, amai ko gbogbo aja.
1: Sanbo ado wa layo.
11: Don ka tinju ku ro bodu.
1: Ana ma we nu gibu.
11: Do ani be boss e buti.
1: Ya wa.
11: Aja na je mo.
1: Ta.
11: Bazo, ai man bi ge bazo ko ga den ti bi dia.
1: Ta.
11: Alo wo.
1: Ye an ka ge mo ya.
11: Dala ga diruba na nfe ona control duge ya.
1: Oh.
11: Na mawe na si apunu ye ngwe duge mo si ko mama ye duge o me.
1: Mm.
11: Uma ge kiri aja.
1: Ye wa.
11: Ma ge ya mo ya.
1: Mm.
11: Sari ya ku ndame.
1: Ni ame.
11: Aja ba me tolo so yo.
1: Boko no.
11: Oh.
1: Ana ha kuna.
11: Ala kuna.
1: Oh. Wara.
11: Matias é rápido.
1: Agaido, Matias.
11: Ah, de vai aqui um de mó.
1: Uhum.
11: Sim. Então, a minha mãe vai nem de vai.
1: Ia lá.
11: Então, ina.
1: Sácia. Ana, rápida.
11: Rápida.
1: Oh.
11: Oh.
1: Vara.
11: Aqui, uma minha parede.
1: É saído.
11: É, de um de mó.
1: Uhum.
11: Ni ni ya.
1: Oh.
11: Ni ya dan ke ya lan wa ha.
1: Eh.
11: Eh o ko men.
1: Eh wa be bo we be han wo lo na ba di ni ya.
11: Eh ko won me.
1: Ya wa.
11: Eh eh. Ba mo ti ti an ge ga we gan o n jo ko an.
1: Eh o we su ti an ge ke.
11: Eh eh ya win da re ba ko me.
1: Mhm.
11: Oh na ba to.
1: Cha sia.
11: Mhm.
1: Ana ha kuran.
11: Ala kula mama.
1: Oh.
11: Ba du ka te ni pele ni.
1: Iya wa.
11: Hello mama.
1: Oh.
11: Ezi do pa ke ezi do ni ni.
1: Mhm.
11: Ni ni we na we share it. Me se lu ka te ri ba te ri pa se ke no.
1: Mhm.
11: Ko ba ka ko te ga ga ya wu ye ye we ko e do ya lu.
1: Eh.
11: E to la to un be ta je ni.
1: A
11: yo we ni u na ni na ku ni be ko ti. Ha so ji ma ya.
1: Mhm.
11: Ha ka ti ke ko do no ko bu ko te do ya.
12: Sasa kwa sasa.

Nosna sarti abaruji meden yottido biyo jobbo

da faru nan face rewa ki koi mamino ba ni na lafiya shego ga gura ya duka gura yi ma shego sabuwa an ji an de ba shego to yo no an kuran gura yi shego da ma me ale mura fi ni bamba ta shego bo ye gira ku ba shego ka Kawan shi hudi amma yake da makere gura yana okya wane

내따로내가난따해와내꿈에바지바지꿈에내이라바지바지이래내나

Be away, ah. Be on my coat, ah. Yakwa, be away, ah.

Ah.

Be away.

agisan atata won so no bene se enso yanda no buka ne me bi so kwa se o kien so sabos ya sa e tro ha wa ne so ka hoko gisan bute ni samad na ko he so ka hoko a sane gon se hoko ya hoko ka hoko a gisan bute ni a kien gon se go bayen ga ko maso wo magre denis na ala samo jemi se hewia so masin bambira gya toto go ge bene so go ra betu bo sabi sanu sanu iduma bebe da duma ka hon bayen ro bonoko ina so ka hoko.

Tonto Wilson, the Rambi, Sue, Sunny, Gonsan, Guya, Hawaka, Hawak, Son, Butani, Bayaga, Kumas, Omaga, Denisina, Miate, Niami, Kanga, Tia, Yuru, Nobane, Ita, come, Noba, Yuru, Nobatia, Noba, Yuru, Yuru, Ngume, Kanga, Tia, Nobane, Nobatia, Ne, Yuru, Tia, Noba, Yuru, no, Nobane, Gina, Gonsan, Hawaii, Mikahawa, Yakoakarakbi, took Baganguru, so more, boy, where yem. Yiga nyore toro mgurien de gai so to kwagu mandu ke kan ha boto bonto to ade me yem boto bonto ente mi boto mi ka wu hu pi binu doge doge ku ka kohe ga yem wi kmiro go se ho ge ha ka ho kwa me gina be hen ka ho so ka sa wa de me hun to ara nya se ade me mon gon ka sin to angu ye ban nu kwa ngan di ya ma gan ka mwe to kwa gon ge ka hen wi di mo to yara ka ho yem marum boto bonto e yara su ye ni ai kugu huko mo amwe o an ku ko an wuba an wuba pasi ya ade mi ka dun ra ye n bi so gun sin we ka ma sa musurati de me bi ra kon kon no bara we hi so mi gun ma wi e sa me wi nti ho ade mi wi we hi nwera wa ya no so mi wa ke ngati ya tonto wa so na me bi su iduma pe ma ka hun be yin ru mo ko

0: 那我讲我
1: 哦，
0: 还要比较紧
1: 哦，
0: 太舒服，还要比较什么讲我讲我
1: 哦，
0: 我讲我，你讲我，你讲我，我讲你
1: 哦，
0: 我没，我没，我没。

0: Orlando.
1: Alafia.
0: Anaye kuma.
1: Alafia, mahamba nisoga.
0: Oh, yani ya gure.
1: To, sana sana ke oroji.
0: Nata nase.
1: Nko ansebi.
0: Ansebi.
1: Orlando. Orlando. Ana wahi kura.
0: Daria.
1: Sabi se oga o Gabriel.
0: Kunio ya.
1: Bae la son iru.
0: Ya ini si ari sa ta do mi bae la son itamande.
1: Oh, na ko. Oh.
0: Bae mi bude u fa wa ko mo ba de no mo ba de mo ro.
1: Sagiru o mi ni.
0: Ama ka ta be ti mo la ka ko ba te mo mi ya sa me ho me.
1: Sagiru ma ba ma ge o ka.
0: Oh, bae ka ti mo ama ya ma sa me. Ama ama ka ta me la ku fa wa ko ko ko me.
1: Yawa. Orlando.
0: Let's go.

Giria,

0: Kurando.
1: Ah.
0: Maba nusoga.
1: Yelinga kujundi.
0: Yawa.
1: Story.
0: Yawa sai ho men no yura gison bute ni saka ho kwa gonsen we haka ho kwa me biswa ka humbe ngia bon kwa gonsen we gina bane ya sawa bimbira ge ka so mi sanda tanimbira ge ka ma bin san ha gonsen we ka ho wi de wi wi ru gya wi ku he ge ka na ka wi wo re bi ma san yin na mo san ho te mo to ka so mi wa bo bi ma ka wo ka si yem bi so gonsen we bane ka ha wa ka so mi we him bin bin kan wi de bimbira ge ha gonsen we akoti age ya ikahu oye pa ebogu wahita pa ma ko yise ho ama abogu wahita itase ho yemiti aka abua nga kwa mi no bayiru ya ga imena pa nwoka nwia nwoka nwia aga egun me kokwo won wo he mi mbe widi mokpura na isabe ko wo edun asewa yembi so ogun sengwe ma na ikaha ai wugo yenko gite anwuka pa won yiro bi ikahu ye ga ga de

Mama ya,

0: dami tu le se ya eta ko pe ya laiza wa laiza uyo wo te tetes ko pe ya laiza ya hai jamaka ni ma chigiro ko che to wobe ko ba ba sha ko yo ti an ba ke ti na ne ba ko no jo tim e de di jango wa pa ti la ba ko lo ti sha ko ko ti an ba ko ka di wobe ko ti di mama ko ko bi jo ni ya ro be fu di ko ko ya lai ba wa lai na uyo
1: Get in
0: What have you aiming? For I don't worry, the book is either the Chapasabo, the Data Sava, the Kira Warrior, the Batian, the Lata Hilly, the Lumim, the Sun Gorko, Yadi Jedet, Gorko of the Pokai, the Jedet, Gorko of the Pokai, the Gorko of the Pati, the Nigega, the Janandi, Ba Yalo, or Kasake, Anna Ulamalo, or Kate Kede. Nyanga hoje ino kwe tamami tawunza wota ndo kola jo ku tu ulogo kwale jo wada ndo kola jo zim baba ji ketalo ndio za aje ngal ko bade wakati lo zilo pa nyama ndo yoti ndo ko nyami ba ndo ila wado ndo ta ne sinza ndo ko bade yo ndo ko mi wo kai ndo ko pa mu de tuma ku meno jamana nja Oh!

0: yin wada ba ni samonin gana sagbe si ami isu si ma paso wa so ni so dake
1: FM Northland
0: Sabe mba ek polo so son ko se mo beka no se nan kino beka ma so adaki wo boro bo en mi gwa so ko kura bebe ba san san ro gibu ba be nwuru gi mo mi kun ya wi wi skon sa be mpese dan wi asiro da fi abi ogi o gin tero ya ba wi ngo hero nwuro ro ko awon saka gun yiro ndura una da be meso ya sia
2: Beru bo aron siman de man san gibu ba be nwuru gi po wa wi wa so mo bi ogi o ba be bante wa bun kurobu kawim bensibun wusu a o borobo emi kurosuno borobo e o wiara san igbetem pehedam deme sote ma so wologia okia obiogi o wimbanu no mabaya
3: yega ha bu de mandu ba makuru yem pehedana adi ga ha bo bengia e bun kurobu kuro ba du kuro hega kabu na ko nera ha ben pehedam to gi ho we na kwa komse ko kont dibatema yiro bogo arburi to gihon yira na giyo yina ati na halan suma giami yina giyo no mabayo wiyo kwa yempe hidam yengula ga homenem
2: siru lafia bia giyo usanwa batinemo wiwanye boba nsunu so kama anya ndaminu domi usanwa wi baga bayo nawe sanya ndaminu ndi wi ade ma san ju bagosa babantenu abeya baga ngoge momiya wi san borugo ga arburi so beyi gberun tire yoro Basokmo Serozime Yaru Ibrahim wi nebira ba won hikrokwa
4: na kana mo asu no ti ako pa ho ne na domi davinu ya ya sunu sobe ma he ku ami koi wa ba bi won ani no ya boko giya ma o ge gya nti bun ka wa domi be han ge gya sa de ma e kon mo ban ten su ani no ya ba de mi ba si ka ba ma buura ka ro mi wi ye wa nyiro ku ami bun gi ye ya hakana mo giogia won ka won ba si wo san gi wo ba bi go mo si be han gi ga ya ka tun me ya ba ne ten so no ti akwa ba ho ya oko sa no ti akwa me ba 10 janvier ba ten we have free now when ni ten 10 janvier yon we carry ye mi kon la dia do fis na hon kana mo gi son ha kwa mo ni gu son be han men no ni bere duke
2: sename ba wi biogi o bante no be ya o wi nugo do tusia
5: haton do heton ko bawe ko mi gia gia gia ye ko moton ba mo hina yanga yanga benu na manta ma kuro eno gura dura en goga nya ma gumo de abe han wu de ge ba wu msina mbu le mamba kuro o ku guma kana kwa ba ho ho gaba ne kpara pa la ga kunu sina ase bonye mbu ba ngbe ngbe te ho ba do ma ko pa gondo gun ya ya ma pa gondo gun dura mo te bu ne wa ho ga ga se ye ga ha mi he shu shu ro ga ha wa
2: de ro boy arrangement de ma san ro nguru gi bu mpehdam wi ngwa hete Taga biyo basa bun kurobu basi manyanga nyandi taga binawa moma wibiyogi o doma lukua.
6: Kosa yira we wohe girei. Minyo baka hidu ma enwe meho hidu ma eba kudi. Tongkoso po hidu wei. Tongkobo po hidu wei. Minyo bago bago mbalo ana bago nyantama hisia kukobo ando.
7: Chomba jindi ya na nila wimana na jiyo kame ugawa boga na nsige siya panu mbwado nga betu na.
8: Nyena sango gundu naga wakabano. Tiyana mkabando legia kuhode bane koko wimbanu kuhoko dego kobe hakuwa mbanu kwa hongkwala dede wahaye haramo kpolo baguso dega winda wahaye gunyona
9: nenu gula dola to kajiba kinyaba giyo kwa bane wiyo kwa behempe hidang hongkwala
10: samari badidi bana mote abu wendi wallahi kama ndole giya keme behan suno wili na suno gulwe keme hongkwale mi mwa kakua wili mwe guho de kwa ngiru kudola kwa maguru kila wallahi jana kana mohine mote
2: baga waloge mwami Buruba nseya, balikisu, shabe bata, umami, moma atombe siyara, une unwene, go winde maa biruko.
11: Nogogia, buu kurabe, hega da wi sarosuno, kawi korosuno, wi ugura, wi mbano, giyo, na mabaya mekino, kombe toya, kombe siyara. Wagoson dehogo de maa biruko, zama yira gahan yihasi wa ha de maa. Omeni anakramo bebe nte ho yi gahan behen de maa, yi gahan behen san, dodo ga kuro. O de ha go ye biroko zama yensi ga hun so mi to so e do do ga no go se ra kwa go son de wa ro ge bo e wiroko bani na ala fe so be ba na bo we bani
2: bi ba se ma sa nya nga nyandi ba wa ro ge na wa be bun kura be ba ni go do tu se wa ba he la da ba ye na
0: san ro sunyore soko yi berati asame so mani pa suno sia magia suron sonye nda no geta yera yesa guru yera bo ba en ton

0: ya bi wahi na baba kuma ngira yi bin bambi don ka hu ka kula yi da yan hu ka hu yi ga tun gura mu ya ha si bu ka ko gura mu ba yin ba mu gura mu ga yin si hu to ko mu wa mu da gura ga su wa a de ma gura yi ko yi re yi ko mu a ti san ku gura yi an ko si ta yi ba ka wa on di si ho gura yi su wa ba wey bitani wey ga wey boy oba gura eso ha mi tekun gai ta ke a gura ya ma ya kosu te iba yin ya ma si ya ha ba tu san ko uda oga kando ugume u sa ga wa ye ko wi to so hi ye ko wi so ko wi ya gura bi o mo na na ma ka bi ma o ma desa ba gura e ni san ba ko ti ko uda ti ra tawo do ni wo ni ese mi ma ti bu ko ai ti ha de ko ti e ko ya ko ke se se ko se he ke un ko e ko ka ku a mi ya wa un ko de no wa ha e ko ni to se a un wa ho mi ka un bi ma e un wa ra ni ye ka bu nu ke a wa bi ma un wa e ya bu nu ke ni a ke ni to wa e ku a ye ra
1: in wa me sun wi ko to madeleno sun sun ami ami menna kangura poro ba yare anka ma gura yara to si asu si bebe babe nyero ye nyero mo mi kun babu ka pen bunanu nori sagada ba ni do o so ha
2: fm nothing
1: Benen tengo hanuma ye sansi suwa surun sonyenda nobo ndi mabaka neto. Bewe basa go hanuma son kobo mabaga wusu dede mi kume. Bengo yi babi kwa hiye mi ben son urun suwa so mi ungwene ya nasa. Giriki hikpe imberagi andina. Mena ya mawene ya san ye bogo nabe mwemi gya. Iban suwa bama ye sansi de me son suwa. Yera buwa baka iben kwa hiya rubanga eno indo. Ye mbiru suwa mani suma ibamo kamibaga gwe di hinamo babu wa banka enu edo mebaga yesan si de mesun suwa sane soko be no se amiro bisibu miami soko na ndeko swe si amikun pa ho kura tentu gungia pa ho be no se ama nigeria mbera agia ya amera mikun asuma asibiti seka asuma bo mikun mi to ba beton sankara ko ba popo shon ya mikun mabada gbe a mikun be to kura be ka be mbi oba sa so e momi ma bambe mu ama banga don de ton wona saka be abaga dona mikun ya ma mera mi bana tombe ye babe mu ami banga dono ya ma mi no nyore do mi gun bada bana ma ten koro mu ane ka ni jem bira gya pu ama kura mi gun ma bada de mi sun bosero na na bakwa in wa mi sun se no asane so go be no se amiro bisibu mena mi gun mi to sanka ma da baru ba so esi ngwe ne so be no se ma gidan bira gya wi tenyiro gro me wi o ma sisoko ambale o ambalo uma neto we ko ma uma banu bine ya menda yesa bem tege ote boko ka hon dami ku mi wi ma banu bine gya atene yira uma ye to yira mi nde ma inye bana wi banu fugo mi ku ya won ra iruka nyenda no bu se mbera gya ya ba wi banu fuga to u ka te na na o to yira ma wi ko banu na ka hon da ye ba wi bante fuga mi ku uma pigu su wa mi ku u ka te na wi ko ura ma po na na u wi banu ka ho nde ma suru o ga iru se wi son no ba tia Yira badoga mi gumbu bente ngiro bu kama se son kro ba ntete to bente migya. Mesa ma e mo son ho e sane sogo be no se ya menami to son ho e besan da ba gumbi no kira mo ya unwe ne asuse ye na su ya asia na banke ya sakwa. Behanta ba no so sabe no se ama sagin terun di be ba sa ba wa de man sa ro so boro ba arrondissement be ra gi aba be nguru gi mo wi se ro da fi abio gi o wi aba go sa mi gungin te o ya ba wi ngo heru nguru ro kwa

me wa ma bebe basa ba go hanu ma so ma mo ba na ete ma ba go na na bu son doga ben e bu da bera bu son da gangia ben son ru so so mi kun go yi bo go be ko hi ami yi ki hi pe ai mbira gi an de bu go na bi ko hi bu pe banga go yi ko hi ro kama he go di mbira gi banga ye nani do ma ba eto yera sa suru son yenda nondi me so ma sa ba no se ama Nigeria mbira gi ama ne to beto sakra ko bu ba ma tombo kuro emi go de to mo ne saga tanda ton kuro bu he ka bi bu kuro ba be mu abaga dona de me ba en done monte ma ba ami kun ben gbe a o baga wa ba be mu abano bu do ke ma sa ma be no se a so ko te ne ami un kwa yo go da ba no ko anu ba ita ya so ko be ne no se ami Ewe we alasa marje mi sesi ki hiba mbira gya toto go genek bagdozo sabem bai prosi ramon beka kiro

0: noni lo tro diru basuka Saint André kaka wa interior ka bankoko ka bwa do ngare muna mo bo gun tin ka bon so kama beng breke ka sin de buban lo tro diru kama se biem gibun non keno sanda beng breke ka beba gibun gege ga gibun non siamo yanda yan kwa wonsuru gwa kru se yin son no ba tandi nka yin son no ba ne girare bebe sa inoni mbara lo dodo kanu mo biwa sa a bukru wa sa to buko na na buba no ri sa yan tura Berubwaim arrondissement lokotro dira yanda yan kwa wonsuru gwa kru se yin son no ba tia sa bururun ko ba no ba tandi nka so son ko ba ita girare ira tombe buko kru ma bera mi gya ko buka be no ri beg beng baga gibu mane yanda yan kwa wonsuru gwa kru se yen son no ba tandi nka yen son no ba ne girare sa ko ba no ba tandi sere ma ka so son ko ba ita ira buko ma be no ri be berubwa gibu banna daban be mera bandema amembiru kasa inonin bararo dodo kanu mo Naso yoko nana yo nyino, bengbega ngire nlogo tro diro, pewu pewu kabe nori. Bama be no siya mo, yang gobi ge mo ke kwa siya. Ama, manda ya kwa, be meribu mbiru, ibarate mo, foto wakru, ye mo kwa kwa siya. Buka be noni somru kwa, pawa yikasa timdodoga, puma gabe niwe. Mmena, besek bengbega gibu, kabiruba gibu, suku ura, sa yire yusun donani. Ya mada ya nkwa na, inkane mo, nyona nyona gumigun, Boko pon be ka ne dore dra yindu
1: FM no sina yera to mu la ba ife gye ke yeso na e ngalika

sasera mese ubeka kirubega swadagiwo demeye no kwe gonis fai yesa ya turami kon yaru yera kubye son masimba mbira gexon yuka ni soga gonis fai ko be sama sogusia buga hon fai di ba hensu kun ruwa ba banam niko sawano amiko mena bebe sa ni antura da suhime kwai hon sogu kwai ga gonis fai bebe mai da swadagi pro bek pro sa tobra sama be marawa miko pina sanu sanu kwa hu gonis fai di yaru yera ko anasa

0: Yang wala be sa sugu se ara nkai ba suka faye di sugu gina be sunye be nkita kwa hebe no se me faye ko kasinsina sa mini kun kisan yo kai ni bi sumano si me bi o ma mi kun si me boro sumano ga yo kai
1: o ana he ka ko
0: ana ko kai
1: agu ho sero
0: to ye wa
1: ana ma yinu
0: yinu ka bwa do
1: ana somai
0: so hatu na ma
1: to
0: yo alu adam mama
2: nam
0: hega yo kai
2: o ga yo ka
0: o
2: ana wa hiero
0: to ga sanu ha
2: ana ma somburu
0: so agu ho sere
2: somburu ya do gon suru su yi
0: to ya won kisan yo ka ni be ko ku goni ba pa ho arankai ba pa ho ka fa ye di sumano simebor
1: nam
0: na wa nan de ko ka ba ga ti ru wa mi gon
1: ga

0: Kayoka.
1: Oh, wala kayoka kwa mimi.
0: Alafia.
1: Matuma madu sawa magasari.
0: Anawa magahagiu matuma madu.
1: Wana sama wadu labi.
0: Toya wa.
1: Oh, jisumawa.
0: Jisumawa.
1: Oh.
0: Ya wa. Mkwa ansuhi.

0: yawa ya sase ya ranka ya buhe kun sugute tu se ya sogi na ma sugute ya se ya yawi ya ko sane nasa anwa te nukoro nwiru ne mindi ya te mba ni enura kwe ne na nwara sugute ya mite hakwa gison yuka ya ni alu adam mama
1: no.
0: Ya ranka ya ba yede buhe na yura mamba sugute taka wene
1: to bese sugute ibate mwese ya miya sa marutileru
0: marutile
1: ya sa
0: yawa mera mi
1: oh
0: we ne we mi to wa won to wa mi
1: bi baba n to wa me ago maro tire mo ba won to no to ga yuga se me
0: go ba ne ke dira ni
1: maro tire ti abugo to hi ake dura bo henun ke dira mo am ba go te to hi ba ga ke odu
0: mera ye mera ba te te ke un wiru ma
1: maro tire ti am
0: ya ma ye we a gero me su te ga we ne su ma no se me boro
2: nam
0: bega be ba su te to ba
2: to amera
0: ya ba su kuma
2: mi ba kun ya duma so ba sa ma be ton kwa no bu ga yiru ama bi ho ton bu ita bi ba nsugo te tuba
0: ta
2: bi ba ti mi ni puro ba tu bo mi bin ton gwi go we ba sok mo bu ba kali tumo ko su ban sundi
0: o
2: tuba bin yiru se ga we bi otogo sa be ro gendi ita se sambo bada ko su ban sundi win ti o tuba bin ne se bu bukari imoro kasim kero pogondi bin no se Machu Mamadu sa wal magasarundi wunti utuba ben na bati ase Abubakar Musa sa birubondi wunti utuba ben tambu no baita se wiya se kusuno Ayuba sa sere kalindi wunti utuba no ban ne se yaro buko kabiru ami sa gbare gende utuba ton ogu se wiya Umar Bio nguri sonandi wunti utuba ton ogu ati ase Dasari Amadu sa mari guru gendi winti utuba tonga ita si uya bio gunu baki sa bwan gendi utuba tonga ne si tungara ba guru mpar utetuba tonga no busi uya shabisiro mora mora kuni to nain winwu aga mam
0: to so mora kuni ndi
2: to nkuni ndi ami
0: winwu aga kuni
2: to na si winti utuba ben tonda go uyo sa tonga no gatia si ma oga no ga yusi biba sukuma ho uya bio burai nguli sonandi winti utuba
0: ya wara sasa ya ira ko so won pe awon gina akwa bi ara kai babu na da buka yi sei go hi bi ko na na dia yi sei ho buka ba yin na ka wi bubaka chumo uya sa gbi ko wi su ko te tuba gi son yo kai ni me na win ton yi sei ka yi buka ko ba yin na tege be uya be uya kai babu ko na na bu ngo hi lu nge ko so gi anu pe awon se ba nga yi ro ko ni Adam mama te ni we won wusa hun ga bu ina pa hun te te run ya iyo machu mamadu te te won ya mi machu mamadu ga yina wo maga handi
2: to ya
0: wi machu mamadu ga bubaka chumo gure kusundi be abugo ko ba so ye na mi gon ki son yo ka ni me na wa machu mamadu ka bubaka chumo in so ha so go be so go tege ni

0: Minkan FM sinanu ketintomi.
1: Mi bata ngo ba de du na yin nam ni. Danga barbu jo faji, la sa baka bermo. La sa baka berma, dami la du ka ja farakan ta banna. Kaga garabaru faji, bide bide wa di ya de. Aroge do no we. Go ma do bu to. E de le di, to de di ya ko tore. Ni je badu la de, ni bur tan de le di. Daka bangaro faji daka di daka di daka sam o yo he ba ni puri to yo do o yo du la yeri na yu de bi gile le eri de bi da bo yi ge he ba on ti te te si an wa e me bana da di ya da di na wa da ni dan se bana da ni ya du puri ni jo ga ya ka Ya na kawar no ba to ka ka ja no wa ya mu mo ja ba ta ka le le do ta ke do na di ja ni ge ni ni do wa no ge ni de ngai di ge mo i to de ngon ne ni ni na ta u bo go ndo ni ni ra bi ji lo wa ye ja ni ta ba de wa go do ni ni ngai ki me do de de ala la ala ya pa pa na di wa bu re ya pa pa na ja bu re Ike papa je, golar kaka je. Ahi bai papa je, fa ko warra kaka je. Basi ka sona ni. Sai na wajera ka ora ko sai no da da nga mata. Maka su no mori hakki yo, ka nu wadi enge da. To wajera ya uti u moda a to ri ya de a sai no tu tu tu. Wajera na ta tu tu tu wa de de ga kinati. Min non kon sa da ka dine biya wo da wa di ma ga ma na jala go nga mo ri ma ma an na to na wete tere du ma da na wi ha ran ne wo di ma yo to ho re na wi ki wa ku to re te a se ga ma ko ndo e buri wa nu e bere ga ni ma nya me te no bu yi mi re a de se ka na ka mi re am to du mo bo yi he ga ka la fi a mo ta wi to go du nga te don du mo bo ya ta a se ki la ko ni ka yo ka na bo la ge te a me mo ta wo ka go re o be yi na ya go bo ye ki ta go fi ge fa so da u me go bo mo na wi ru du an na go nga to ta ti na wi ko wi te go ro ko go bo ka nga do mu na wi ya go ru o wa ne bo fa no ni ni wa ta ta a tu wa de kere kere man ka no no ki na du di no nga do wa ri go nya na wo ki no ki a ge di ye ga do a wo pa no ki na to alla wo ki mo na wa ko ra buru boy ama wa ko ra da buru boy alla do ya ka a

FM Nosina 90.8

0: wa so yi ko so adaki mi ni yawe wa sa yesu yi gbe te bara soko eglise evangelique UEB bagari soro ko wa sa UEB ngari mu ayirundi para ko
1: kinasibu beka bado manso adaki bu sabe siara to yenson ikura kasun wasire ipan susima so be san fagi wasa yinu yesako no yera yenda gero na anyina si sara ayengari ko gbi kilomera tegeni sado gari koru yiru si so yenda gero na anyina si wi ko ka be fagi yeko wi abegi sakalia susere da uso a igina wo muso a

Ngeme wo mon ba yakpa suda kafa giye. Yenda gero na anyina siye. Gano yiro se yera de man kiru. Kuroka duro mwasi na so. Yera gero na anyina siwa. Mbansona de man kiru toko kpintu gero na anyina siya. De ma eba gero mwene gun. Yera kuro unwene kawinduro ba mwasi ne sanu. Sanye lungwa sina mera kura kumkako unwa winduro mbokuwa. Manku mwomba duwa bendiro mkuru. Bankpebu sina bufaiko. Bansina bafai mokano omu. Tombe ni sekuru seru tama abanda. Anwa si kura kwe uti igaru kuweru. Anwa kura mbokuwa usonru. Anwa duro mbokuwa usonru. De mankiru. Yara dewa. Geru na ayankunkuri. Sereka giso gabatie be dema ya bumwasi. Banki bune benduro amini. Gabakunki bune benkuro amini. Manku mwon wakuru badua bendiro. Mena dema yeni yoko geru na anyina siyawa. Sama glaka likuwa dema ga. Bane aku unen kura wen asiri son. Aku ma unen kura nane ko. Dema yengam. Tonkura kungwene. Awi nane ko awi wangonru ngarison. De ma yen gam. Yera geru na anyina si. Duro okonkin. Winkuro unwinkugonru nganye. Amona geru na ayoko kakura. Kama de ma kuranti. Unkin. Ugano ko. Uma winduro sawara ko. Saname ugano mo unwinduro somu. Yeni yasa wa de ma ya kundemo. Geru na ayoda usawo. Yeni kuro mwene suye laka likuwa kwa suye diri. Geru na yeni mboseru. Mkumede ma yeni mboseru. Ya ndemo sukwi suko gangenu ni gusu na umara. Ade aka wankuro geru na. Ade aka wi geru na. Mena de ma ga wan. Ye yako de mweka wankuro be mwa rotankun usu adi. Yera ako de wankuro mwengonru ngeye. Inte kaso ga umono. Ma anki wankura wunyenye amana yoko yansa. Gabu ba yeni mboseru wari. Ma bati ikme alukawa ni dabinu so. Ninu dera. Ba gobi kasu. Benduro baku nye. Ma ba daba nyondo nudwemu. Awa de ma ge amini. Yasa awa de ma konsa. Domi saname aki ako ganu. Ni wenduro ku nye. Mena kati sure walukawa ni gaso ome. Sorokudo gaba ye mo ben duraba kunye. Baba nsiki mo. Sorokudo durabu gabu ba ye mo ben kuraba kunye. Baba nsiki mo. Ba asirinu mo ni duraba kunye. Ba dema yankwenya ya kuwa bere sayiru. Ba wase kubakaru so. Mena yeni yansan dema gea. Ye yoko kasongu swada. Sukuma de gobin kiru. Tosu nyina li su geru na bese kabese ndurobu. Suku maade, gobe nkiru, tosu mbwariye, pasuka wari alkoa ni dabinu so, ni soko sa muasiri so, ni bese ndurobu banko banye. Jeni, ya sawa ye mwene su dukasuri. Timonte uye ngari kuwa bibeli so. Timonte gbika, uru nabatia na su wakuru. Domi gobe nkira sawa, konkosun buro nuteru. Sibu gaba tu gerari, ma bati ikmen nuko sankira dabinu so. Ma yakabu wahala dabinu na wa, yabu duru wa, be mwasi na so. Mena yeni ya sawa gan kusunu, ni unwene sudan kusia. Besa mwasi na so,

FM no sina. Yera tomu la ba ife gya ke. Yes man I ain't gay.

Yes, all I need a good way, my yes, all I don't, but my time.

Hey, I saw a bat, I saw a bat. Hey!

Don't come at that, you know. Don't come at that, we don't be more.

I'm going to go to the hospital.

0: tombe buwabanka lokoto dirutruku yangu saa saa eso yade yakwa ulibere yakwa saa eso bukode lokoto nso akaso
1: yeni mbiro nyina nshawda ndisima kawin saa waraba bagula madiano ngeso domi bengereso tonon diagero dimo bwado obugobu nungwa siwa yen sabwa banko egara kahoko kukawa jani badora moso yenyira ma wene budi yensana mude dona bano sioma bengo sin yina nguso buga meri bera batie badiani mbusiru dora mo ninogo kme nugatono wahala na wimbwado mbiragia nyina nshada andisma biok bera muameda urama geriso
2: beba sa ba yenge ko ba yen bugo me ba temo bugura sarama ka komseba ka he dirige ba kwa husui nyanga nyangu meri sande be so hone tonka ama tonde ho rai kontro ko benchi bugura sira ko mo ba mo yenti yen sinamo ye go no su don sa kana mo tumba de be ba yen kuma timbo hemo ba te diri don ya na di yamo
1: gege so ma gwan dilege ugura magwan so ange so domi wingreso ponga ya wami ye mindi babu wanga kpe yira musawe nwe sonro ye son kana mo wo mbukura bo besomi ye mbiro ma kana sebe no yoburo to wukiara guan wonu kuro buga wirugo bama wurama nyina ngu nson bu ngeso migon wi shoulder and sma ka win delege ba banoti akwama asiriti yawe bago yai babu ganyan some nyina ngu nu kuro kama gesu ban taka gia Benguanso, ba monge mesum, nyina wugo gandere, mea buko makme, buka baranu tuna.
3: FM, Nortina.
4: Amera mikun kotono mbira gya sa gyanti ba meno son igbeni nu sanu timo ma nu me nu ka wa mikun ba franse ngire o babu ka wa bo ge na mesumboko ka kunepin ka mesumboko ka soma ko sina ye poro ngwa nka no nera ma sane ngwene inke ibaru sanga da baro sesi ya sogo na nde kuro na Nigeria mbira gya paso be no si ama so amikun asbiti ka asuma bu badaba tombo de wen be ton sankra ko bo mi gun babe kure ma babe mo banka don no ya mi so ya banet ton kuro ba wa mi gun kama se bi bo bera ba mo mi gun banka don no be gbe e wugo ba to ama so mi gun aspiri son banet ye ye mi ya ma kuro mi gun ni ze mbira gya ma to pe ton bo ba daba san so e mo san so e bi ho ami ton ba ma be kure ka poponu ya ma ba bambe mu amo banka donu bane miti so ami kun ton kura ba bada binu bo to yiba be mu ami bane son bira gya mi gya baga beda to yen sihiru ya bare mama da baga ma be kure Nigeria bira gya mi sai no sane inga baro me ami gine bira gya ma ni wene so be no sia ma bi pen tenyro gro wi ba banu fuga mi kun gya o to yara ma wiki wi ma banu bine mena ko ma be banu ka honda o tenyiro ka honda be tenyiro bun tete boko na na buto man ko asuru o ga iru senson no ba ti amikun unse de ma yeba wi banu fuga won no ra iru ka yen da no mi be so ge be bi ba wi banu fuga mi to opiguru su a mi de akode na wurama boga se na na uwim banu ka honda mesaba enu amenami malim beragia mane igbate tasaka tonon woda kawin asaiya ba nge una na moya ka tombo nyina momi kumba ne bakka soku abawa mende yega nge yaba tombo ku amigo mende bawa ta ho malim bira amigi am mankire me soge ba kama sebe be ba be so imo risi bira gen de mi kumito be a na de mi ayi kan ye yaba be tombo ku ame de ben ka ho ho yaba wa makambe go komi kan go komi e ka ho ge ho do mi nganu son bawa buton no son buton ku ayi kan ye buga ofu buga duna buga bugo breket bane o yaga yiba bane anso amikun de buba taho me mikun ba ye tombo ko amikun ye ganye awa benga o ya bane ba be dun soa gao mi boko be pin abusara gao mi boko be dun manya gao man ba manu go ban pato go te boko ma dun mai ngu ma me bunun dun mai Here the Adaga Seruko to Yadayag Benka Hoge Bagawa Debe and Suamigun de Ton Dirobo Tot and Aga Ne Magaga Ha De Ambe Wa De Ga Be Ba Migumi to Yaba Nunga Komaro De Mehunkue Mebenka Hoga Daga Yera Mirosio Me Amigun Samane Sube Nosia Bahene and Suamigun won or I look and die than the Hega won or I look and die no Buba no by you show me. Mikwa tombe badamo paka tombokuwa yegan ye. Miwa me ya masa menami. Yoka ibesanda bagu minno kiramo. Suse ye na soko yasi ya na wabange ya sakwa. Yoka ibesanda bagu so sabe no siyama. Ye we nina sel da rondisima gabin delege bababe arondisima menno no bae nese sina. Misoya be amaziri bibu babe nge kwa kama he gweye badu ya mabaye nge kwa hega tonkuro kama win bimbo adobu nge kuro ba menna bakuwa mesuwa masabe no siyama ibe nino sa no ti mo no mwa mwanuma ho me ma nuka asoma mo buba mi ho ba fran hengire migumba menno ma asomi gonsa giyanti hega gihon kotonon biragia ni biragia ma ni sabe no siyama beton sankara ko ba be kure mi mabada de ton wane saga ba be mwa banka dono masama be no siya soko te kano mi humokuru be mba ek bro nye miya yireko ya yi ki hiba biragia toto gu genek bagi dizwe sabe siya ramoka kite radio no sinamowe

0: ane no wa bera gege a wi azia gambare soda ankane suru maba wi ape ma mini kun pa ka no se ma wi te wi wi nya do do ga dora mo yega no pa asan ka suge ko awa do ada yere wa anka ma do ya meno wanda ada pa ga wonye no nene une antena wi inferior ma mo isun e sagi kilo wi ra guru gi a ki foto ga no ga yiro ka bonu a wi ga dora mo me ho ma mo e kilo nyenda no sagi ya wa mi kun ya wi ma e dora mo mi kun foto no pa ne ka bonu a ma mo e kilo ki da wa ta ga guru a wi ga dora mo une wi su gi re mo mi kun ye e sagi kilo wi ra guru gi e foto nyenda ito wi ga dora mo me ho ma an su gi kilo ki da mu no aya une wi peso un kilo wi ra guru sagi mo mi kun foto nyenda yiru a wi ga dora mo a ma e peso kilo nyenda no sagi kini ye mima une foto ga ti aga bonu a wi ga dora mo ma peso un kilo ki da wene ga wogura me ho ma wi ma gun ditiri mo mi gun foto ti a an ye ngongom diti nyenda no ge ki foto nyenda no ga bonu a wi ga dora mo bo wi da wa mi gun foto ene ga da wata wore mbulu wa mi gun ye sagi foto nyenda ti aga bonu a pa mi da bu ki wa mi gun foto no ba ti aga da wun a wata me ho ma makarani spaghetti ya wa mi gun wi ma e dora mo foto no ba ti aga bonu ama enti aki da wata ga no a wi ga e dora mo kafe akuna wa mi gun foto oguru ga bonu la se bon wa mi gun foto yin da yiru ga bonu ama enti aki ni foto ti aya tan su gire gi me ma ni me bon a wa yiru gi e foto ga da wata wi ga e dora mo ama enti aki foto tam suge gime foto ga da wato yem bwaro ga irugi e yem energy fearless ma wa amigun yem mi foto iruga da weni wa me ho awin ki ani poro wi me na wi ego esura mi wi ma dora mo buhugo ma wi ma dora mo me no bai poro ndam bai poro oguga na wi mbabia wi inferior yem so wi yesansi de me ho soa wo ma ne ange mo ga bigo ama wi nya ne ki a to ade awin titi kankara ho so awin tindam bakanga ti a ine kam inne no nobaita nobairu inne nobairu una petit pari mberagi ama wi nyane ki ado awi david pene koliwa wi kanka ho namba kanga tia inne nobairu nobairu ita kaita noba ene inne boba mberagi atonse wi aga wa ngume awi kankra ho soa wi kankra ho namba kanga tia noba ene nobairu inne no yiru nobaita nobaita yiru bwa imbera agia mane ayaro konsea wiwao kanga tia noba eneno noba ita tia tia noba tia kan ita une wikana mua migun hon bae kuro yoburo kuhia ya minigun mewe kura woboro saa teme kigiru ngwehero ndi kama he minigun weboro nyaro me saa teme ngwehero mindi ka boro buyon saa teme ngwehero ndi kama he minigun kura woro jonasi saa teme ngwehero ndi beba betro ay mubasia mubane beba kiru waya same soa beme mbaga bewi dangba egime mbaga bewi mgon waro kuwa migun ya wahan suan abure guwa me migun aba waro geda bebebe da bebebe ken dodo ga mo hia bebe dango ndam ngo ekpiga kro moro ba soma dodo ga kwa bebe kwa wa sinan son sen nan son pa hige no son me bi sun son yo ka ni beba ko ya won e mo ba de mi ni gun me temen giran gira pega wura ba si ya genge ba de zaka e bata ko ri o mo ka be kinu mo ka ne bo me ho a be siro serun pe wa lo ba ma be won konge ma sumanu sero mi ba si ya genge ya alai ya o ma ni ba be won ti si ya mo ka be kinu mo ka ne bo dogon kro yi gberun giran gira baga ka bu bambe go su mu ne ba si ya be ka woro kama he bi o siro de done mo ka be kinu mo ka ne bo me ho ma be mi ni gun ko ro mu mu ni bambe won konge ma mo ka be so bu sa ya do bo ma ni ke o pogo ba si ya genge la fia bi odo go tro para go gya won ka be kiru kama he mi ne gun me bi o kan ne me ba ma be no bure ya ka won sama akpro ba si ya genge kama he mi ne gun dele gen kro amida me si gyo ba si ya genge kama he mi ne gun ba ke ka teri ni me were were ga gya won ka be kiru me ho ma be ba ke ka teri ni won be kro ba si ya genge ya sa bro ma ne ba ma be no bure ya fo mbu go mi no be mba kro be nwi agusun ko epagun ho be de inga be me won ahine Morogo kosia sete wi pe awo boro sa teme ngwehero ndi wi boro nyaro me sa teme ngwehero mindi ka boro buyo ngwehero ngwehero me kama he mini kun pe awo Jonas teme ngwehero bia sete bato emo basia mo dobi ko wi ababe ya won nkiru na ibete sunhi ibe kuwa wọn si na nsọ nsẹ nsẹ na nsọ pa hege na nsọ mebi si nsọ idago ande abun kọrọ mọ ba sọ ma dodo ga kwa san me so baga bewi na agba gi me baga bewi nworo mo megun wa ha nsọ abure kwa be be da ga be be ken dodo ga mo hia be mbai pro ba be si aba be no wa be ga kiro be ga no be ga so ya ma na wa ko ma fọ mbu ko mo ga be kin wa ga no fọre yere ku teme on ba ma be run bure ga we le a ma ni ba ma be run bure ya teme megun ka ma he ande me me teme ngwe hera ba si ya gen gen wa ga be kin kama he mine gun wa se gura blazi ba ma be wan konge mo ya teme ngwe hero mi gun pura wo ga ho ma ni ba si ya gen gen ya teme ngwe hero mi kama he de do ne ngi gbara un tondro to kro ba ga ga bu ba ngo bure me ho ma be pa iba nkuro ho teme nda guru wa ba si ya gen gen ya sofi ma ni teme nda guru ti ami mo ga be kin teme ngira ngira ba ga ga bu bebe kwa bebe kon kin pin kro mo ro be ba da be pro bebe ga be ken dodo ga da wa ka bebe ken dodo ga mo ya mi pro ba bebe no ma wa be ga kinu kama he dogi be pro me bambe go bure ya be ga be kiru be ga ne bu be ka be so nu me ha ma be se gin kro me te ben da guru mi gun ka win kro mro bi be pro be ga be so bu ne bu kama he me ni gun me si me ye ma me mu me te me mi gun kama win sama ba si ya gen gen be ga be kiru be ga ne opa gun ho be de ibe di ko se na nu gu do bu be ra gi aya Sete we pra wo bro sate men wherum di we bro nyaro me sate men wher men di kama he bro buyo te men whero kama he pra wo jonas me te men whero be ba ne kenga ngutaga mo warara be ba gun he go ware be ki be kwa nwa si na san san san na san pa hege no san me bi sun san me dan go dan no yo ba ka taga te ko ma be bu kawa be ba be kwa pro san me so ba ka be na gba gi ngoro mo mi gun ya wa han so abure kwa be be da ga be be roga mo ya pro basi ya genke bane won se muta kiro me ka won ro po teme mi be ga be kiro be ga ne o be ga konpon ton se ma ne tume gi aba ma be won konge ma me ho ma be won fa tuma me manga kro basi ya teme mi gun ka won ro pro be ga be sobu ya sabi kro ma ne wahangun ti agi amega we nwono pro ba si agi nge tabe wahangun ti ami ba ma be wan konge ma waka be kiri waka nebo we tabe se hobe pro wahangun ti ami kama we nwono pro ba si agi nge ya tabe ga we se hobo ga nwono pro bega be kiri bega neo bega so bega waro waham so abure kun gira ngira bega be so bu neno bu baka ka bu ba si ara bega kiri bega wuro me ha ma be serun di bebe be da baka ka bu ban go bue korin tondro ton kro ba si ya tebe ngwe herun gira ngira ba si ya temen da guru gi ka bebe nu ma doge poro go go be na wi kun be ni so nu a ko mu pen yo ya gun ho be de in go be di ko se na yan be san nu do bu mbira gi ya ngo suna yan kro pa ro ban go ma ure bu bebe ma bu bebe ma ben sunu so ya petangere se aka to go me sa ben ge hon sunero ndi petangere musa sa ben ge hon sunero mindi petangere burai me sa ben ge hon sunero mindi bi baba e to mo basi ya mo ba na e ba kiri wa san me so be me baga bebe nti o me san bo yere me wi ba so gumo nire bro me baga be win woro mo me kun ya win adua e ba kwa bwenge hon sumero mi be be be da e be kwa won asi na nsan sen sen na nsan pa hege no sumo bi sen son e dan gon adan bu kro mro pa nyi ro ka so pro be ba si e genke bare bwenge hon gira gira be ka kiro be ka ne o bwembregen baga ka bu be kiro wa be kan kare bwenye no gi o be ka be wuro bwembara pa gi o bwe gi o bwen okuta gi o pro mi be win agusan kore gama na han ton dro ton kro be ba kin be fo e no a na han ba ara iguru mbaga ga bu besi ya genge geme amba ho geme mbega guru gi ukuro guson di ukwa hia kura moro beba soma adodo uka kwa bega beso abu nyo bu doge beba ga doge na nyanga nyandi bango bure meho ma be demanga aslama beba na ba adua esina amiku ho bebe yen lada yorwa paro mbaga ga bu sinande nyaro gi uka garo gi ukuro minno be mbaye kuro be mwia guson kore ya Sete petangere musa me sabwe nge hon sumero ndi kama win seho me wi ogugbe me sabwe da guru ndi biya baba eto yama basi ya rama bane biba kiru wa same so baga bebe nti ame sambo nyire wi baso gumo nyire buru ame baga be wi adua momi bebe be da ibe kuwa ikonki mpunya bebe diango ande no kora mura wi baso ma adodo ka kwa kuro biba si ya genge ngwe kpiga agi ukuro biba gungo bure ya bale ye sami ni gungami ya ngira ngira son ye son duyo son nongyo son non torogi okporo be basia genge azilu gawe ka bi ko son okporo wa abe ga be so falila kama win tombo okporo me gba okporo gi aba ma be ben konge ma sai bwari ka bi ngi okporo boge basia genge tron kro ma ne ba ma be no mbure boge nye baga gia disa ma ne basia genge genge dron kro ya aga wa boge miku ka adam sugare me ka win kro boge ba ma be be bure safi o ma ne boge nsego wo ro mo ga be kinu bi agbengberege boge mi basia genge sai masiro ma ne ba ma be no mbure boge miku kama hega ku aliume mwenga gu aliu basi ya gengen ya boge migun kama he minigun me lasan tro me kawin kuro kwe saro bega bekinu salama ani heku mankuro boge miba mabenu mbure kama he minigun me mwama dafi maani basi ya gengen ya mwaka dafi ya yagahunti ndoro boge miba mabenu mbure magidu boge wakata ilu gama nahambara iguruwa kabebe na kuro nguson bedu kwa ya kwa guhon bede inga bime wahine gono u kwa hibiba bekinu waya para nenu wa nembera gege ayere ku yaro ni ami asoma bunginu doko osuwa sanga besempuna asesi
1: Nora Yuman Busu, Gabo and Sanga Jenny, Pakistan Gambusu, Gabo and Sanga Jenny. We don't get a Busu, Sabu, and Badu again, Paradiman Busu, Sabu, and Badu, in the Tonga Prima, I don't know, and the Pakanofiki was what it was to the Goma, so much your fifty was one of Wusina. Wusina said, Woman, yeah, but who could get a woman than a following? Are we pushing at a fair court, traveling for a month, and I don't know, so the sons of who are able to put a radio, not for the sources who must have put them at that.
2: Pour les gens qui ont
1: gamma since you bambo and gun was bamba. King as me a good blue mammy, as my person on your good and blue was a good boy. Yeah, boy, your mere boy was a home, my will not yet to a grand walker, a little slowness, you know, yeah. No, yes, I need to look at you. We call me that we do a good thing to support a good thing for a room at your family boy, yeah.
2: Bakri sorosno, za brubwa ndaringu rundi, ya wadi, za sombwa andi, ya mo, za manindi, sango gundu, za kabanundi, braba kwe mazara jono asinam nindi, buga, yigaha, bembuwa bibu, bembu ubibu, ka, bibaka, za sonkmian nurundi kuro, mibawa kuro buga benosya, ma, ba sonkmian, go, biga, kawingo yiru kuro menna, baturua, brubwa ndaringu ro, sorosno, birao, Bama win warunsu nobu turu wami za gyan atene baturwe wonsuru no bayne sem ni sonyenda nobu kaita. Bugo madabu win go waru wiruguwa nkwa azuma baga baturwe wonsuru wagu se go ya inson yiru. Bibaha bembuwa bibu bembu bibu wiwe kuro uwin bega gote yen wahi yiyu ne kawin dara unobu. Bibama kana za son kmyam nurunji kuro banwe bumben gote mbega yiyiru. Ben dara unobu kamasire ben gummenem pratia baga wara Asno table we say no siamo, Berubwan snakparo, Guru Yabura, Berubwan Yabura, Pratia Kagano. De Magi, Borguga, Alborim Busno, Kun Nao, Yegaha, Sombuan Ang, Bunkro Bukro, Pratia, Kwegano, Sombuan Dwen Bukro Bukro, Pratia, Bagaben no siamo, Gura, Kawan Bunkro Bukro, Bratebel, Bage, Girai, Manio, Amabewan Gup, Bunkro Bukro no siamiga, Yegamaha, Ben Bunkro Bubewa, Kabanokro, Pratia, Kwegano, Berubwan, Bunkro Bu, Kaensa Sagube Pro, Pratia kwega no sorosnom bunkrobu bebama kanio bagwo pratia bekro kwega no yegaha bembu yobu bebama gbengbegen gando pratia kwega no bembu yobu bebama zuku pantrosio yarao bagwo pratia bekro kwega no pratia baga yegaha bembu abibu bembu bibu ka bebayari za sonkmyam nurunji kpro baga binosiamo ma ba sonkmyam goworu Turuwa, birubo endari nguro, sorosno mbirao, bama wingo waru turuwa mi, zagia, atene, baturwe wonsuru no bayenese mni sonyenda nobu kaita. Babu dabu wingo waru urugu, azuma baga, baturwe wonsuru wagu seego ya inson yiru. Buwa bibu, ka wubibu, wiwe, uwindra unobu, ka wing, gote mbega, yiyiru nei. Bebaha, beba yari za sonkmyan nurundi, banwe, bambeng, gote mbega yiyiru, bendra unobu, kamasre, bengummenu, soge gano akuro kube engesia nosia, kuma Mabisambu go bisesia, pratia, kahabe krombi goro.
3: Kwa gro drege sa gyan kaindi. Asumomo kaela sa gyan kaindi. Kasire gyan mama sa gyan kaindi. Beba kwe maradu nosia, hapuka gyan kaindi. Untombu nosia. Ma.

akpo sakana sunon bosero saadari ka sakanandi sinayi serebia ningin bosero saadari nsuanendi gunu muhamɛdi wibakpan sokumɔ alayi tirikobam bosero saadari nsuanendi akpo biba nkase san gunu gua simɛ kurɔm wi bosero sa sɔnsɔn rendi bose nianu sanu sanu pe ma fm nɔ sina minindi kanuku sanko bakanu buka be ngibu nɔ siya ma be ngiwi gabasoka bi seso mu dokiri durɔ be giwi basoka sinayi sere adam magaba sokumɔ woro daari kparakɔ magaba oyi sokumɔ ko baba kparakɔ nka se san kɛkɛ tɛmɔ o nka se kpɔ ka san mɛ a ko saka na sunɔ bi o ma wa o sariru kɔ mɛ giya a tɛnɛ ye ni baturo ye suru isa du a mini wi sɔn ye nanu ka ita se sɔ kparakɔ giya yɛrɛbama a wi siguru kɔ mi gun kparaku a fa ban sigu sika wɔ o ma ka sariru ko kɔ mɛ tara mini sɔ wo tɛnɛ ka nɔ yaw kɔ a bɛ se gusunɔ sukuru da bama a wi siguru kɔ ba kpa wi siguru biru bawingo adua be promena ba eko mesun prokro para komigun mena baba e pronunciation mo ma waruga sario bama merobisi bawe prokana mo miwa pro ode owi sinayi sere adam kekete mo wi owi kana ruko amigun wo pato dato wi de mamigun be ka be bama go wi ka go no siamo be nsa we wi sinadun wiru unka se wa me para kun kika garuba boseru wonduo seko suno adisa wi ka wa me gina ruo gari yan yo wim boseru pelle nasio ka gina gurum yarari suno wima kawame gina guruo

0: Fabi ba do ni kwami pro gun de kan ni pono go ide ma ba gusun la da duke ben ko manu so be ga kon pin o ga sa pin o ko gibo afa ma shudu mbo hiti tanwa mi dia pro za tun no so amiro so agibo pro ba bi tora wa sa maro gibo pro wi mbo hiti tanwa mi bira ai pro ban go so wi tun do bisibu miro bisibu pro be tora ba sera wa sa nto bre dia pro pro ba tora go de wi mbo hiti tanwa bira ai pro ban go so wi yen kro bu ga drabo go ho mi bi hiru de na pandeng pa yen wure kro bu ga drabo mbo hiti tanwa mi pro ba ben ko manu Bega kiro, pele gibu kuro, krabuka dro kuro, bibu kuro, bango suunye. Mere bisibe kuro, katundo bisibe kuro, kura kugia. Ifo uro, gomo me bisibu dena, bega nasu au. Gore uwe mbuhete kuro kuro gamia gia. Yenpa, yenwure, batora ba siyara. Mande ba mbuhete kuro, miwa kuro. Babe tora, bebe numaduka alfa, mashudu ngon adu eso kuro, babe tora ba siyara, gabewa siguru dami kuro. Uisi di sekrete, ukama kundura guwa marewa. Kawi mare besibe kuro, beba nami kuro, bebe tora, nginan gira ngira ye marebe kuro, bango suunye. Buhe ni nwa nyina kurobe wetora beba sikuru da Nigeria Lagos mi kurobe be na so osiera bega kiro koromoro so bu koromoro pa irubu bebe dusu kwa do eso kuro gusun la da duke kuso be tubu ai sun ni no sun tara do ega ne dera gusun be dibu kwasia nde ma yebengi wi alfa mashudu manne uka yunko no muhura Nigeria Lagos o babra da bu yunko ado akwa nyina o suru no ba ne so inda ita darba ya dona bo ma ga kwa sinanio kite wimbi be sun si sa tondro bi ton kura bi ubi wa yina ka bi ma sina ni okuru bi ba wa torba sera me be ne be ba gusu mo sera ba ma ma ni sera ba ngo wure bu ma ya sa be su nu so ba ma kan o mi di ko se o tan san gu do mbi ra gya be ne gugu ne ba wi hisoka ba ki u sera
1: Abulai Dauda sa sikindi Abulai Fati sa gezuban takandi Abulai Idrisu sa sikindi kasere Abulai Lahana sa sikindi bio kwa sanu sanu kwa sama tuwebu siyara sa sobaga bendo toko Abulai basa bi ngom aduwa kwa sikintuwe walo azuma bu batule suru no bandese ni sonyenda nobo kairu ye mfuwa babi mamiu ewe kine basa bi ngaduwa ina ikina ikma ebe kero kwa ikine kwa ikma na bekporo bio mina batora basa siyara beke wetema beke gobe beke be mwasina kusama mwasina danso yo kwa kusama be mbawe kuro jibravo kwa siya wo Wesina sikurogi sikuro parontora gengi wanga betona bo wanga be parawo ya ma sa sikurondi be wo adua na me sikurondi poro yempa yenwure tondo tonkro be poro be tora basiaro be ba adua na sikazuban tagandi ni ba me bo fako ko be adua wo we boki kawen zama fonsa garo batora gengi wo nyo dama kawen bigo sarabo wara bunyiro ba be tora gengi be ga be adua ya bona dama darin darapara woro ba ben kosi arabia kina darin so paro parontora gengi wo Sabi koro saka gezban taka o wanga be adua ya borobio wino pakiro balon tora gengen wo sime bonan duro kawimbigo sarabo fombu kom dongwario bebe tora bega be adua ya Mathieu kawin zama fombu kom gengwo batora gengen wo basile taka fon sangaro wanga be temonabo bio Idrisu sigin sego babo wa bawan ko sera wanga be temonaba gabe sabu wo anasi wino pakiro balon tora gengen ya masa temeki giru gimi atemeki gundi bebe adua na yen tondro yen tonkro be poro bio mena batora basile ya gabe gima dugiru bebe wo ge ho kabe dugiru na son ye yondi son pe yondi

0: nan sina ne radio mwen radio ben se profen radio
1: FM nan sina bousi kenwe radio sa ne so adagi
2: ma parumbura keni am fadi kamis

Don't back it up.

하루 안에 내가 간 거.

Hem Nosina, gyere már ide, hem voltam, hogy ők voltak, de most.

Mamu say I can't. Mamu, who will be away?

FM Nosina, yeah, Tomuki,

Ah.

Ah,

Shina, Kate Yataga.

Bata,

na mo mite na ko shigo shino shan kana pigo ke da gana karfi ke da gana karfi ure urubi yon safari shigo abe sa si mo ban tin shigo shino uru kwara yon safari ure ma be sa si pi gan tin shigo shino uru kira yon safari ure ma be sa si shwan tin ma I'm going to go to the house.

Sinabu, we are. Don't be bad. We shall not be bad.

Come on, I wish I quite. I'm mad about.

Yo!

bu tubo sari ba bei radio yin ha tubo sari ku ba nan do ha no sebu ku da no shina gi bon miya Sabah Mindy.

ఉన్నదవు అనయనపై.

0: So da ka esuesia na so busike na basu wesia na ka dokotoro ba ne bwa do kon ka so nwa si
1: wento no be baroni aka winanga awa to motte udora ni ko sanke wanga
2: radio no sinan so da ke bu se be grome na sa yuka ko sia demi sen doni mo azuma ba yiri sira wane ye sa bwa do sa so basu wa su fagiti menna azuma ni Fage samo suka be bonu ko gira marum dangalum biragia miso asakia sukura magwe biragen girin dugu turu jiro be basan yirubu baga su kwa so aiso babu kwa so benyiru bonuko ka biso ko fage ji uga ni ya baso kuma Abdul Jalilu biyo imoro dugu turu osa uga so grumo be biragen girin dugu turu ji bagaro suku kana o gure o bere biso yuka kosia
3: mbe ka yuka kama yuka journalist
2: yamura demi ne girun pe Yesan baro ndangaro mbiragia miso asa kia sufa giti Bangina ni mbaro ndangaro tukuturo bangwe ni usunene suwa iso
3: To, mamba ni mbaro ndangaro Deme ya giri mwuko kaha de ama saa figo ama Amwena tan figo bama ule adema ama mkwa ngeriko Neo yiremi
2: Yama, sasira Afani baga baye wa kansa bude ni kadaka kusina Tono uwe mbaro ndangaro ka
3: To, afani ye mbaro ndangaro ya mwira Kodi bembiu Pimin bangwo kene fiko ba kuma ko nga onkron ba so gura kankan ye kundu e usad gura ga gudu ne a sana so rupa suka gura yi niwa e gura e tena yiba ko ga kunga so ituna
2: yawa ten kanda kan kwa ton akia amaru budan garu ke so a yira ga yira ngwe ni yakwe baga ba ngwe ni yakko akia ga amaru budan garu ke
3: ton kun ga manan dangan ko kayin kuna no mo iton wo we no sun yinga ya wa ba ne Isande timwena gana ya mama ya hansokura isenye ka kireya ibamo kararu yinti kama ma ndangano yobso yenye hana ma nye ba ma hunso mirubun jawunja ya bimiro na bimbi bonke amine bimbi ma ode bega bimbi bimwa bwa ga binno ba duma ta ten ben yoyi ba yara mama ka ndireba no bimbi ba keri kwa figo ka busat be ma gare winye ka turen ka baton pro bokun rumindi yin kuna suni bune aton ka hanin ya haya turwa no no ngare mo hesa e go ganya no me ho ga ba ga tu sai ka wirin ma ya ha ko sai kan wirin ya ha ko sai no wonwa yon sa so
2: ganu se ye wa ya fa ne ma maga kun kai mo maru mun danga te kai baga ba ka ma wa biramiya
3: yin kai ya mo ya dabinu ma be han sisubu kun ma be san mero go bai kwa ba mbusiga ma ya pa mi yin tona ma ni nungura fo mo ga kuro kun ma ma sisi ibaki ya bugo mo ba ndori ma a yin ba si gura mba si ba ro ga na ga wa ko kun tera ha ton dro ga ton kuro mi ji ye ya wa mi de me ha yin ba mo sida de ba mo hepatiti iba mo infection iba ya wa mi ke mba no na ayeba anyeba duari ta ma ndangaru kwa ma mo yaki wahala yi ko kun nde ma ye Tan wen ama goha ane wen a timwen ae njaki, ma timwen ae mwen iturwa. Ko ba ya ae mwen mi, ma ko ba ae dori, an ko aga ama ane wen gada ae mwen. Ma ya ye fufugu, ye ti koku de, a, nan wade timwen mwen ome anana ka gura afwa. Ye ti ya mwami. Ko ma kun ko, ma timwen dendi mo, ku dia, tan ae ama nkinyan biwa mi, tan ae ama ma ae wa. Kwa nun da he, tan ae ama nganyo, uswat gaw mi ka ama nko. Manga nyona
2: ba goma biwa
3: ba goma biwa
2: marun dangarun biragia amuna ngwe ne bo basa ba hansi ho ba hemiru bu okwen buga ya soga eko sina
3: gina biga we ne bu soga eko bia biwa marun satura won ya marun satura nton kro ga kya da ba kon lo kuturu mera dede nun kunu soga eko ma men biwa mana fiao bakpa ma baga suru no bati ado ma biba ben bi kon dede ben bi bon kon bo ben ton ban ninga do ge ban ganga do ge suru no acha mba ho he ga suru no acha yan pa bo kun ne a ade hubu ye hu da ho ma nan gan kun ako ga bo ma ben ben bi ma ha mi bi o azuma no acha atura be mi bo ganga kin tore bo sa nim swat kugo ba ga bo ba ben kin de mi mo ya ye mo heru nan ne ko abu he go ada wen ma nan gan yo ko au ga bi ma manga basi ni kama be yin ankin pe bi bana wa bin jahansa bi ban wahala mo a jahon jahane yesa na surupa yamane yiban ni di ma a ben apran esin ma dangan pran yo kwa en ngan sun ka de ma wahala yin ko kun gano san kwa
2: Yamura hasira behen fagi saturu mo mi yenwe go beiro suse karana saki miro bisi bi basu sareki aka sombe busi bonko sombe busi kenya yesa marunda ngarun swaso
3: to busi na kinke mangina kada busi mbiraja ya marunda ngro ya wahala gamu ga e tomba dole pai e gusona hiko en tona ya ndede ya to ma marunda ngarun yo mbiwa ikwa benga sutu bema bi bonken oso ka de ko ben bon ben bwani kuguma pa toto ka ku ko no ka de mo ku ne bi wiru ya so mu mba kin usia bi wo turu ya be mo de ku ma me de bas ba wo kuru mo me ba ka u ma nka ko bun yin kugmu ben ton ko rogendi ga u ba ma ben drum be susi bo ne ya na mba si nu gin a mo mba si yi ba pro ya kun yoko no kama de gau kadema bu yi soga usat main timi non troa bim bu boya he man saga sara gabo ma wura kan wa ma babaro ga ma mo yimbiro mo ya yi ko fe men no a ka wene aga yi ni kuruku buda ga no yi sogo adalu tro yanye a wini wini tro a kuma me tono bi mi ga da bo nu so a na yi soga ya ya mo mo men hu bagun ko ma kan man kwa de mene ye ya kin ko nye ya kun kun ko nga alafia wa nga ba do wa don ye nyiro mi na nyo anda bo kun time le no bunu ye bunu ye kwa ta ho wenti ti ka won wo hin afani na ko be ha mi ro bi ba iko ma be se nsi su ino ti aku nga won dro be de ge ko so nu nyi kwa lu to dira ka ma ro de iko ka we lu to dira da o lu to dira ndami ta ho ki ko msefa ba mina ma docteur Amina tan ki no yin ye ga werin ko yin ye gun werin ko
2: yawa
3: kama mammo yin ye ga wea ko tan ai kwa pa wo hala ye mande ma biya ga ma wea ma da wa yin ye gun kun ko lu to wa hala ye mande ma wa hala ye mande ma ka de ma mehun alafia yugo du
2: yawa sasiera demi se girun pe bwanu mun so so fage sana busiga suga be di girami ira sa maru dangaro amona baraga maru dangaro ke afani ye ma so ye mo so munan wene su kusina dogotoro berega berega mwene su susi sanki su besembar go dangaruke kawe Abdul Jalil biyo imoro dogotoro gbagbaraga ngirin dogotoro jiro kawe sana sa fageti sawe to brosa siera kawe ngirin gogo bebe sun suara ginti sama be kurumen na sa to brosa siera umma kwa ton paro

vivo con ella vivo aquí vivo. Tan quiero ayumado.

Now I got you on, you jump on our way.

Fatima Balaga

Joshua, come on, sir. Grab a drum.

Ava. Urukoli yaya. Tafia turu mora turu mo vino. Urmale Thomas.

con Tizi. Satu Sufyan. Isu. Satu Sureman. Satu Imran. Isu. Dan me. Sasya Razia. Kembali Sauda. Sasya Ratu. Abah.

0: one of we who ya Katra.
1: Yatra,
0: I don't know.

0: امروز سقای زنبی
1: ها
0: اینو ایسا پر رالو ولو با تو مامیا

Ora, Tisha, pega o ouro.

아이언 뭐 해라고 뭐. 에? 바이로 안 오네는 뭐. 이 옷으로 이 여기로 와. 서구동구 마하면 그 매일 가가 왜네 애야고 구원하가 오고